kriwalawala, yakang bedakan. At kriwalawala, yakang bedakan. Yo! Yaku! Yaku! Jingari, welcome.